May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok.

Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung mo.